mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Today is 26/06/2026. Thank God it's another Friday. 26/06/2026. Eni kan le meji le pe ni be ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagidi tun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nle. O bi awada bi ere osu si ndagbere. Oni lojo Friday ni bi te ba wa e wa joko ni bi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woye Olorun be ba add 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo igba to ba ri number to je 6 inti number 6 itumo si ni tan ye eyan ayan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iranlowo kini se ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wi pe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni mo re eniyan lowo ti eyan kan na mo fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun so ra anu gba bo se nbo lo ndo wo po olorun ki je nigbe e joko nbi pepe mo fe ko joko to ba se po ni pepe bo ba wa ni pepe iwo na wa bi kan to le mo joko si laro laro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se nton tun yato laaro yi o engineer e pe pastor Mrs. Temi Tayo e pe won wole ki won mo kolala abolondowo po atura anugba

gbogbo eyin omo Olorun te da Olorun mo to si gbagbo ko ra anugba e wa ki gbe Jesu o ma se a tun so ni igba mefa Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o se titi lai lo pe mi ati e lojo re eyin ayan fe ma wa ni edide ajo ki hallelujah mefa ati ogo mefa ati osana mefa odi ni 2606 2026 gbogbo e lo gbe 6 edide mummy edide daddy somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo e wa mama se osana mefa osana osana osana osana osana osana to Jesus mummy e gbe ese kini siwaju kan gbe ese yen siwaju gbogbo bi to ba de laye wa bere si fa ire mora in the name of Jesus Christ be se duo yen mummy se ni nkan kan te fe bere lowo Olorun Matthew chapter 7 verse 7 oni bere a o si fi fun yin oni e wa kiri eyin o si ri gba oni e kan lekun olufe o la o si sile fun yin so adua mefa la gba la ro a si kan lekun le meji enikan la kan lekun e dide ke gbowo soke today is 2606 2026 be se kigbe yen kin le fe mummy aboba se mi ni woni ma so ya oluwa ko le fe mi atoko mi to ba se mi ni woni ma ni baba gege bi oluso agutan fun mi ni anointing ati ogbon ti mo gbe ise ranse soke iwo lo mo nto fe ibi to ba wa bere nto fe 2606 2026 date to ni apere ojo to ni apere igba to ni apere la wa kin to bo sori Facebook e pe oruko Jesu lekan and di pelu awon aje lori Facebook e ba mi wa dingi le miro iba se to fi mo se makeup bo ba wa ni duo legbe glass loni ibe ni o ti gbo program ti ma se ni 6:30 si 7:30 eyin ayan fe o e gbe owo yen soke eke loruko Jesu pe Jesu yen ni igba mefa emi mimo lekan soso se nkan bayi mo bere nkan bayi lowo re the promise and the pattern me gbadua eni kan ni kini je be Jesus give us three fabs oro ise meta lo jabo lenu Jesus three promises ileri meta and each one goes deeper eyo kokan awon ileri yen se nje le si eni kan ni nda o lajo ri ninu bibeli bo kin to so nkan kan bi owo soke wa fi gbogbo agbara nu e pin oruko